0: Magkaringaw di kayo.
1: Muna kita daw ko isa, gisam ta daw kalima, jam kasiyam, gisam jam ka pa damisod ka swabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

Tinarubutan ka ngayon tawa ni hiti do watas panang sakit pagunta ko. Trabay na kita pinay. Hiti kaningaw kuswa bonditi lisahu sa depon rumah samin pipirat kayo nun. Panang tatuang na pang lisahu teka jerobuk ya. Linasu manta da 2.3 darjah Celsius gisam 2.3 darjah Celsius. Amid nabawan kesua bunbay nanti awru masam sedepon meninggerut miampai tongus mitang gai drasa mid pipirhat kainan om penong tatuang nepanga jerobu tekalisahu. Lina semata ada 2.5 darjah Celsius gisam 3.3 darjah Celsius. Amid tenom kesua bunbay nanti lisahu sedepon rumah samit pipirhat kainan om tatuang lisahu nagi kio. Lina semata ada 2.3 darjah Celsius gisam 3.4 darjah Celsius. Ila i dasuk kesuapan bayi nanti nga jerobu teka lisahu sedepon rumah sami pipiro koyonon penong tatuang lisahu. Lina suman tadut 2.3 darjah Celsius gisam 2.2 darjah Celsius. Tahuri na hilai tambunan kesuapan bayi nanti lisahu sedepon rumah sami pipiro koyonon penong tatuang nga lisahu lagi kia moga lisahu. Lina suman tadut 2.3 darjah Celsius gisam 2.3 darjah Celsius. Lanar putan ko ngayon tawan hiti i dawatas ngay ko yun panong sakit pagunta ko tarabay na ipinalabos at kapisan Meteorology Malaysia.

Enong orangawi teruputan kong etawan di tenu kita pinay nga kakal puti nugyari iti jarabu te kalisahu. Nakingkawas nagimang ko. Hatus turun na pada mapat iti TPI te ka IPU dah iti ganingaw dat bay na tigya gisam di jam ke siam dat ke suabon. Awas kawas mati at jarabu tempinay. Sa kira lumabos ko kaya haro hoto ngayon. Mamakay ko na dati it mask ya.

nung sa kira da milah-milah nga itaangga ano pa kopya hi tapangkal kopya dat lumabos nugyari. In Korea na timpo dat idlabos kaya tapinay. Kalpabay na tito harahot ngayon o bayaray kada nga. Ay, no, na pag-iating nga, Milo, na kayo mambayar, dumayad online, kaya, mamali nga, Milo, id, may

Pagulupod di kinuha pa ti sinding, kaya? Napagulod paranghan ko na kayo ti sinding di is ni Zakadir na tagak. Pasiwata ko ti pasan di arin ni Madyanon. Hay di Jemay, kapisanangan ko matay sanan o ngopurak po kita kulotawan o siyanan. No kunulata daw aragang po o kita mimbulay ka. O dogi ma, siyanan ko di tadaw kyo. Inga na di kacaryahan iti pagunto ko unggo na di iamay gutil di obulikan to po mapatuhun darasam te ko iandong nga abulikan di. Magat pandamila na papatuhun darasam kya soktian bagi na ako ti sinding di is ni Zakadir.

din na po ako sa limbahan na kaninga OFM na bayan nagyang ay nong ako na po nga kanong maginangaw mulong piyad akong kahitiid kaya nandat ikaw mo yan na padalaman kaya nakarang ko kasari di kasi sa limbahan na kaninga OFM tuhara iti RTM click hamil ako maginangaw dahay maya da RTM click om naging maya di tit Potel Radio RTM. Haran na po internet nga kano kung ano magkinangaw dito kasalimbahan na kaningaw FM.

Minsan pa ko pa ilan kumada pinay ngay kyo at iti na po nugyari iti kamayan dat API teka IPO da jarabu iti da kaningaw da bay no nakarika ta hatus turu na pa da mapat kategori dit awal di dastik ya. Kira lumabos ko, mamaguna ko nakatidat mask yo. Mga ipomali dat mask ya, tampinay. Lalabi po kapyo, tangatanganak, iharo to ruwalo pamuhaban. Inangalahing. Ang tando magantian, nagikyo. Teka isay na pa iharo hot, kumendo risiko da kalidasan dot ko singud diti jarabu. Makai ko na dot panokop ka bang ang tanong tika masera dot lumabos. Masera ka guli manta dot kaparagatan id labos nga it mamursi patinan kaya tapinay monsu mamawag nga id langon. Babasa pa na dasa na nga id monsu to anuri abersi ni kaya to insanan kaya.

Ba makino to kagu sinding mata di sinding O'Brien petuli da daralan no nagi sinding mata di Adrian Sipilin Quibin puralan kepesian ay ko pisimbar iti sinding kyo petuli da daralan no kan puralan na kepesian kakagulat iso kaningaw FM ko ay aramay bo.

kapailan kita pinay, nakainkawas-kawas, nakaguti API, jaro buhit, ganingaw. Isa na pa di jam kapag kasaban nga, is hatus turun na pa dam limah na kya.

nakatimpong di kanihab tapi na ikaw kay sa tulan ka siya may na po ikamayan dat hadkota dat budi madani nga pinatanduli di kawag ukiya pagulo diti 200 liter no ang pinaguli di kuma da 300 liter akirat kuasa di kanihab iti na pa nga nuri iti na mantak na may inquiry timbaga at balanjad tumaw dat magigiyon ngawi

Jero buti. Mila-mila na pa nga inkuryan at kaparagatan ni Dlabos kya. Sa kira ko purimandot, nugya opusakan, kukulan, orulot kangkab, o po di mato, teko orulot alanan, ang mga ikaw na po kiyubat. Magkina ko sining lalayd, mata di Justin Lusa, Jambatan Tamparuli. Sultanan da sinding di Aliyah kada domia galditi.

0: son de tu.
1: Semua orang aku tenji lah. Mayuk berhati pergi nung di kaku penji lah.
2: Ada gimana?
1: Kuri ano gula kia.
2: Ay, kupi na di kupi o boy. Aw ka makan na bay no.
1: Kupi na tenji lah. Penuyaw ko patomod.
2: Oh.
1: Kagum diet pa kakatenji lah.
2: Oh, palahado yo boy.
3: Eh, harta malut minang anu bo.
1: Mogot po gaya igu Maria tu haro mga ano ko yoko isay boyfriend no igu Maria.
3: Hey, kung lagi di oboy mo, aw na mila dat aw na mangin sa sana.
1: Eh, isay ko ila.
3: Magyangaw, ababayan, sandukot, manikin tarakot talo.

Ba, masiwatan mo kinong duwa sinding iti pagulo da tarong awat kabar kayo. Sinding pinyampatan di John Francis mi Jacob. Kakal ako po yung girot. Sa kabago sinding mata di Marlene Fenn kayo po yung andad dia.

0: Iya, oh boy. Karena kita kuit gambar pengantin di Minano Mika apa di Tino di kuy alumis tomod mi agal apa di artis
1: alalah ya salah lisa ya boy bagiati
0: senang na kuy nung da kupita sagit alasuk po tamat na bayan
2: at rinogik
0: alasuk na kupita daw
2: waik ba nga mirikat-rikat kampain ko raw ako nanti magasa kang mamurus si dakaday nung ay suot waik lisa
3: Makin ngau, apa bayan sendukut, manikit

0: Pagkaringaw di kayo.
1: Mani kita daw ko iso, gisom ta daw kalimo, jam kasiyam, gisom jam ka pa damisod ka swabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

Matakabilan na ba ni Tijam ko padam isa padam duwa minita dat ka swabon kaya? At sige ako man ako yung kakalmo yung painrong auditi kaningaw FM. At bayan ako kagumuan na bayan natin nga hinadati walay kyo. Paharit asan sa ganda at lumabos. At ko ngayon datalaso ko pyo ti akapal po ni Lisahu. Parang wata babayan sa nukot at ano kaya jam ko pa dami sa talon hapad minute. Kinangot ako pada sinding nat bayan na timan tadi Alicia Rosti Antonius Tusak Piupusan sultanan na sinding di Salim Linggi Ain aku lupai ka sinding di Dusun Labaw.

0: sanggupmu.
1: Igo Maria. Ah, no kay loko na di ano kapartasan nong daudi.
2: Ee, ano kapiyo? Ano di kapiyo? Angela,
1: bagaimana? Nakano bagi makaraja Elisa?
2: Ay, dagi.
3: Yo nga ingka nagi ko Maria. Natandasan di social media.
1: Ito, lagi lagi mati.
3: Lagi na chulik, pakagaman ako sapi duwa kay Delisa.
1: Oh,
3: asan na ako?
2: Ato, kaya no kopya pero rumaanda kayo Diego Maria to. Os, os kopya TikTok.
1: Kima?
2: Gato, matbatilis ah. Salita ka dahil.
0: Sondo.
4: Malik kita tau ko talo, jam ko pa misa, talon hapon minit ka sabon.
5: Pagkuludan ng awit, sando ko tati, nukya tabi na isa pa sinding ka paranghan ko ti. Manta di Alexander Jr. Ison, pinyampatan doa di Felix Don. Narulun sunsuyon piginawan.

0: kumpisa na nga, Angela. Ano ka rin kata ko na ba?
1: Maria, kumpisa na nga.
0: Anahit noon, ako nakarikot hindi ka dahil ka no.
1: No, di ko pia tinipi. No, ito nakarikot ko pia bayan no, igu, Maria.
0: Ilang ano do, madakot mga kanso tuman
1: ko. Ano,
0: Inga ba, Angela? Nga, mga mga kumbaya hiti. Loson, ako nagiti.
1: Oh, mga mga na boko pia. Indam hanggang yan ang tada no, igu, Maria.
0: Eh, matadakot hilal, kompleksu kan di tayo no. Oh. Haraot pagyalaan spot bo. Sikot-sikot nga, winayatan pa gun.
1: Oh. Oh, gumo naman ako rikot mantal batas suay, di kya?
0: Oh,
1: Igu Maria.
0: Yari nagi. Oh, yan ako na ba? Minangay pa nanod di tanganak nga nasi patuhar ka sa karin na kamanang.
1: Umbra, pusunong nagyan, no?
2: Kopi sa nga.
1: Ay, naka-engine na. Ay, haram nagi, Igu Maria.
2: Ay, kya, Igu Maria nga haram.
0: Lisa.
2: Naku rikot ko yung motibay na ti engine.
1: Yan, yan, yan. Ayaw, boy. Mitanod ko. Di ka pia Lisa di bay, no?
0: Kya, no?
1: Mitanod-tanod na pati Igu Maria.
0: No,
1: Beno nogi.
2: Ilaw na po. Sige kad panalipo ni Lisa tayo nung makiyo ngay doho. Iid kaday di tayo no. Sisa kayo kung nagkaritano ka ni
1: Lisa. Doon, kung nagkiri o boy. Tumuruson na ka nagi.
0: Naku na to, megal di asusaso sa ginawa ni Lisa.
1: Ka boy Igu Maria. Nga, oy, hitamad ginawa ko di o boy bo.
0: Ay, hindi ka wago ham. Iho, kiyo boy po.
2: Yoho, pwede kago tandasan. Nakuro ba ang Lisa?
1: Kuro giya ko piyo Lisa. Sunuday ako nakuro. Kadi o boy, nakasuwang na pungupan po rin ta ka.
2: Ay, o topot bagyari Lisa.
1: Pungupan po rin ta.
2: Nakasuwang naman ti doho.
1: O mingga, malang nakasuwang i doho lo. Di ka ano?
2: Haroh bodoh adi 100 ringgit mati nak kasih bodoh lisan.
0: Tom sarap.
1: Irino bo, tomo tomo dan ku mengai kadai haroh pun doa boleh ku suang 100 ringgit kang kuda.
0: Gih Lisa.
1: Gih mau udut ni obi.
0: Hidung kau gya kaila ano boy? Akon kau gya it 100 ringgit one off out kau mayan dit oi sanan nga kano inti.
2: Ih.
1: Gih, Maria.
2: Harto gya megalit di Maria. Akon kau eh sanan nga kanud manikid ulan iti.
1: Aw, oh, bagya boy, suay mo tigay patahakan manikid ulan iti.
2: Oh, malang.
1: Yun yung boy, di
2: kanit kami yan dat one off, no, malakyo, Lisa.
1: Ay, nakalinin ako, mangintong na ikon ko. Ay, sana ko suwang.
2: Haruit na, nakita ko'y duwasap bagya dat, ay, sana nga, kanu ka di, pensura.
1: Ay, kung kagya, pagkita na kayo gya?
2: Ba, aw kun putumbian ihumo ko pagyo ang gono
0: kya
2: na idi intay da ko yo pagyo
1: tangay gimalo
0: tangay ko
1: ay yakyo pakay ko Maria pay ko rati Igu Maria
0: ay ang gabala
1: tedi din tangay
0: ay mehagal dit aw oto patiti
1: hindi
0: hinong gono kanuan mo ti ay abay
2: pinawa sa pilig group wala Igu Maria
1: ang tiya ko oto patilo Igu Maria harong ay gambar mo tiri gyan
3: ilo na mato sabab na tumbayan yo boy. Koy lahat ako na bahay na to zaman AI kanti. May sanan nga milad o miton.
0: Tapat ka pia Lisa.
1: Bah, loko tikit na mato di oboy in WhatsApp group suay
3: ti. Bapati di oboy.
2: O minton dos sa kagulitin lang.
1: Ay.
2: Awi ba kaya?
1: Ikaw, lukang bay ko. Kapag nagkira
3: na gibo.
1: At di oboy minawasin na daw. Kako nagiti Lisa.
3: Opo, WhatsApp tumod mong ta di oboy gyari. Ako nako forward WhatsApp dit kad orang puti.
2: Opo, irpa nga WhatsApp po tumod kaya.
0: Nasip po. Nasip pa ka piya ba ito? Agung mamati ka sari bung antok dat ay laan ka salad pa patikit ka para aw otopot.
1: Hodya.
2: Toy kya.
3: Obo boy. Harabagi ako turan idi it akta komunikasi o multimedia 1,998. Milo ontok dodandagi som korikot 500,000 ringgit.
1: On day.
2: Pero kung ako naman ng lagkabar tayo ko pailan dit otopot tayo ko out the engine na.
1: Oh, ta Igu Maria. Tu asampi.
0: Kan kadaki. Kada ka susa bo. Agu mo karana pengkuro mangilid kabar au otopo.
3: De, kinongo ko tilo oboy.
2: Tay gya, pengkuro kya.
0: Ay, Oh, ko kailo it kumayan dat Aifa edi.
1: Aifa. Milo. Aifa.
0: Aifa. Milo maguna Aifa. Kadu ba? Pagulo o kaba at aplikasi WhatsApp, ma'am. Oh. Pasang nga, na at number kusong talo.
2: Kinumbur ko?
0: Walo, anong walo? Walo, turo. Siam-siam turo. Cowboy. Hindi. Ang pasang nga, at kabar tayo kakapelaan, it iloan di kayo. Kano ko na disimbar, manakod o tapat tayo kaawo.
2: Oh. Igo Maria.
0: Oo. Oh.
2: Isay ay fabo diyang ilo.
1: Oh, ay, kanagi o boy. Ako nung katulun ila o boy.
2: Ito'y kaya.
1: Ilan na po nga ikaw mo yun. Dot chatbot pintar.
2: Mga galing ngaran na tulon kaya Aifa.
1: Uy, kundi.
2: Mga galing ngaran girlfriend ko di
1: ko. No, Aifa kyo. Nailan?
0: Sanang naman lang mga gal di lo kyo. Sikirot oy lan ko po ilan di otopot. Ano na kausot to nga lun kyo.
2: Topot kyo kapiyo yung sila topo.
0: Hindi nagi. Mila naging mangilog kabar. Manakod otopot tayo kaawo. Mayad portal rasmi. Sebenarnya.com kanti.
1: Oh, na oboy kinangaho no duo na di karalano mangiri nagi
2: ika nga makinangaw na lang sila ika nga nung pala nung toko scam di Google
1: isa mo i
0: pero hati-hati ako dahati obo
2: paisaro ko matilain sila
0: tikima mbah mamalanja na diyo lato nakanukod hatu si
1: Rinogi
2: bah bilay ba ay sumasala bah ano yahay doon mangkuksot o kaya in sila
0: ay nakurato doon na mangkuk
2: eh sa mangkuk di Gu Maria ang piyan dahil dilisa sa mangkuk
1: ay piyan di malaka ako madao ko kabagal
0: patis
1: jiwa
0: patis jiwa patis jiwa patis jiwa patis jiwa patis kawag ko at susuyan di alad di. Makinangaw at ababayan sandukot at manikitaro ko talo. Jam ko hapon ang isa, talo na akong minit ka swaban.
1: Sandukot!
2: Sandukot!
1: Sandukot!
2: Sandukot!
1: Sandukot!

Ya, pahagakakan saya datang noro amkan sayan anting esramu yon. Amko sana pora jam kasa datang noro aring otaka ahono pamahunan. Amrai no, patutun aku peramu yon lahono gatara oro hitu. Yohino ruo hari bulan sila kasiam, ruo ngaribu rungo paramonom. Lahono susu gata balunga ringgit 5.5 ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa 5 ringgit oporam siam ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo 4 ringgit talunga oporam tulu ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ringgit siam oporam 4 ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo 4 ringgit oporam ruh ngosin sa kilogram. Am gata sikarap sa ringgit oporam ruh ngosin sa kilogram. Aduli ako pa yolo hono susu gata balunga ringgit 5 ngoporam 5 ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa 5 ngaringgit oporam siam ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo 4 ngaringgit talunga oporam tulung ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit siam ngoporam 4 ngosin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo 4 ngaringgit oporam ruo ngosin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit oporam ruo ngosin sa kilogram. Am ahoy tu pinengkual no Lembaga Industri Getah Sabah, LIGS. Ampa kakapeli rai mi nang itara bilin mo yon mayara WhatsApp mayara no buloh sa siam limo walu siam onom walu onom walu. Amrai staka po ang kiningo raro rimbay yohino rimbay na nakain suhut rimbay risal hera sale. Am semuno hina bahu rimbay intori Albert Andrew ini bitmu guang minugar.

Kotojo pangetakan ng oro kebangsaan. Ang sawato ang urmato takaw jalo dumlang ang togong takaw rapamagunan na rapasi sundanganan rumamagun. Pamparamayan ng oro kebangsaan salaka ayuk. Ang takaw kayo noron na tatandu ang atangkulan itakaw mamagun Resya. Magugurumat rondoguang togong takaw rapamagunan kabaluran ng sesuai raugama hulu adat ang kaulayan. Resya madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roh

Yo pagkakaraino jam kalo ramai ama kaya takaraina tangan pagaiman monsoy. Yo ino pagkita akan rimbai sukura jam katalu ramai. Jadi pagkakabalikano angitor rimbai kasihamu yun ama kita kera angitor bilin mo yun ama kita kararimbay kasi hamo yun mayara WhatsApp mayara nombor loho sa siyam limo balo siyam o nombalo o nombalo. Ang pagkakapain ko ng ranangan taka Roslan Miasin na nangitara bilin mayara Facebook may kan sayang diyo nam sa huli ako pinapain ko ng riyon mayara mo ra radio Keningam FM. Ang pagkakarayos taka po ang kininga ora rimbay kinitak no rangan taka Jenilia na kita kera rimbay Bukit Layang Layang rimbay ri Jaino Likuran. Rangan taka iya boy Arash na kita kera rimbay Bilin ko rimbay ri Josisikin Ami Dania Kristal na kita kera li Dania Kristal na kita kera rimbay Alimanan ko rimbay ri Florence Sorabin am Ilori Juliani Sabri.

ikaw, Henry Pangal, asinga ka po ang kilingaw rinimbay hitu, pailirai akita ak rinimbay, alompahayaman onsoy, tukir oro, kasa sukura oro kalimo, rajam karuwo sukura jam katalu ramay.